0: with 702.
1: Ate Sibiya, Ate Sibiya, ke Michael ka mo etenwile. Go jela ka tsebe mogala wa gaifu. A go lebogeng mwana ntata. Thobela.